0: 011 Radio News.
1: Ena ke tshebeletso ya 011 Radio, the Pulse of Jozi. Mme ditaba tsa hora ena di balwa ke Eddie Magidela. Mo mamedi dumela. Lefapha la letlotlo la naha le tiisitse hore le tla tswela pele ho emisa ka ha nakwana ho aba ditjhelete ho bommasepala ba sa laoleng ditjhelete tsa setjhaba ka nepo. Qeto ena e reretswe ho qobella bommasepala ho amohela ditekanyetso tsa ditjhelete tse ka kgonahalang, ho lefa mekoloto ya bona, ho fokotsa ditshebeletso tse sa dumellwang ke molao le ho nka mehato kgahlanong le ba ikarabellang bakeng sa tlolo ya molao. Ho ya ka National Treasury, sena ha se kotlo empa ke mokgwa wa ho tsosolosa boikarabelo ba ditjhelete le ho netefatsa hore ditshebeletso tsa motheo di fihla ho baahi. Bommasepala ba ileng ba lokisa maemo a bona ba se ba qadile hape ho fumana dikabelo tsa bona tsa ditjhelete. Bopaki bo tswela pele komishining ya Madlanga e ntseng e batlisisa ditaba tse amanang le crime intelligence. Hlooho ya dipatlisiso le ditshebeletso tsa lekala la dipatlisiso kgahlanong le bobodu IDAC, Matthew Sisoko, o bolelletse komishini hore motlatsi wa mookamedi wa botjhutjhisi ba setjhaba, Advocate Peter Serunye, ke yena ya fanang ka tumello ya dipatlisiso, mme ke yena ya kgethang sehlopha se tla sebetsa dinyeweng tsa IDEC. Sesoko o boetse a hlalosa hore dipatlisiso tsena di etellwa pele ke sehlopha sa ditsebi tse fapaneng se kopanyang botjhutjhisi, bafuputsi ba botlokotsebe le bafuputsi ba ditjhelete. Re hatela pele. Mokgatlo wa basebetsi wa COSATU o lemositse hore ho ka ba le bothata bo ka hlahang profensing ya KwaZulu-Natal haeba dikhamphani tse kgolo tsa dibese di ka emisa ditshebeletso tsa tsona bekeng e tlang. Dikhamphani di re ha di so fumane ditefo tsa dithuso tsa mmuso ho tloha ka kgwedi ya Mmesa, le ha Lefapha la Naha la Dipalangwang le re ditjhelete di se di rometswe profensing. COSATU e re haeba dibese di ka emisa, basebetsi ba dikete, baithuti le bakudi ba tla sala ba sena dipalangwang, mme moruo wa profensi o ka ameha haholo ka ha KwaZulu-Natal ke e nngwe ya diprofensi tse nang le moruo o moholo ka hara naha ya Afrika Borwa. Palamente e se qadile ho sebetsa ka molao o motjha o reretsweng ho tiisa melao ya ho hira basebetsi ba dinaha tse ding ha ba sena ditokomane tsa molao. Molao ona o tla ama bahiri bohle, ho kenyeletswa le ba malapa ba hirang basebetsi ba malapeng. Haeba molao ona o ka fetiswa, mohiri ya tshwarwang a hirile mosebetsi ya senang ditokomane a ka lefiswa 100,000 rands bakeng sa mosebetsi ka mong. Dikotlo di ka nyolohela ho 1 million rand kapa motho a ahlolelwe ho ya tjhankaneng bakeng sa ditlolo tse iphetang. Mmuso o re sepheo ke ho sireletsa mesebetsi ya maAfrika Borwa le ho tiisa hore melao ya basebetsi ya latelwa. Re a phethela. Ranta ya Afrika Borwa e rekiswa ka 16.32 ho dollara ya America, athe ho euro ke 18.86. Ponto ya Britain yona e hakantshwa ho 22.04, athe mebarakeng ya diminerale theko ya kgauta ke didolara tse dikete tse 4,329 ka ounce, athe theko ya oli ya Brent le yona ke didolara tse ka bang 70.79 ka barele. Tsena e ne le tsa hora ena. Di fella mona.

0: Re na bile re gorogile ka gare ga sekhutlwana sa rena, sekhutlwana sa renya kisheng gona mo go 0751329986. Nna le wena re mmogo gona mo go 011 The Pulse of Joseph. Go bela ranego le ke lenego la gago la mmamorato, ke lenego lela la afternoon drive mo e le gore yano re ya goroga re tswa mešomong ya rena ka go fapafapana ga rena ka mo mebileng. Re a le bona gome mo nakong sa fetseng pele re tla ba re le gare re abelana tshedimošo le lena gore le tsebe gore mo e le gore le sepela gona le ka ba le bolokegile bogole bo bo kakang. Re tlo ba re ikgokaganya le bo Constable Baloyi, re buša gape re ikgopanya le bo Superintendent Xolani. Re tla ba re boledišana le bona fela ge nako e ntse e tswela pele, gomme re lebeletse kudu ka mebileng ya rena ka ge e le gore bjale ke nako ela ya peak hour, ke nako ela ya chaile time. Bontši bja rena rena pele re ikela ka malapeng a rena gobane re šomile go lekane. Freshly ground bana pele ba tla go wena ba re Nomvula ke re opang yona ga jalo. Nako ya rena re metsotso ke 27 fela, re ikela iring ela ya bone.
1: We are the Pulse of Josie.

Josie. No mvula ke be re go fele bona ga jalo after the rain ke freshly ground gona mo go 011 the pulse of Josie le nna go ke the afternoon take over na go le rena re metsotso ke ma some pedi taro fela rena bile rikela mola iringela ya bone 23 minutes before the hour 16 gona mo go the pulse of Josie na ukile wa Now, ke le wa le mo ga gore go banyalane ba babedi se re tlobelela tsona ka mraga irela ya bone e seng ga jwalo fela ke napile go nyatlela tsona ga jwalo ke rena o ke le wa le mo ga gore ge o nyala mosadi go ba go fela go ba le mmolelwana o mongwe o felang o shumishwa ge ba le laya ba re go lena bobedi ba lena ba re go tloga tjatjini la lehono lena le tla ba monwana le lenala ke se lo re ke na lo fela ke se le mo ga lena gantsi ge re fela re a theta re attenda yona mekete ko yela ya manyalo mola go na le go fitla gona sebaka sona seo sa gore bjano ba tlo ba laya ka ba kala ya ke moruti ba kala ya ke yo mongwe wa lelapa go ba yo mongwe mogolo wa ba emedi ba lapa fela le foko le gantsi le gantsi le fela le tswelela ga ke re ke a thailetsa o tla kwa go thiwa go tloga tsa tina le hono wena le molekani wa gago le napile le tlo ba monwana le lenala jwa le putšišo ya ka yona she ere na go tla ba go diragetseng ge monwana le lenala di kgaogana goba bjale ke re go wena ke re monwana ge o shetse go kgaogana le lenala e ka ba nna go tla ba go shetse go diragetseng na ke seo le re tla ba re boleišana le sona ka sona ka moraga iri yela ya bone gona mo go the pulse of Josie ge re le gare re kgatlhang bana ka lenanego la rena ga jale re sa le ka magare a sona sekhutlhwana sa rena sa re nyakišeng gopola gore re lebeletse fa batho ba e le gore re rata go ka e gokaganya le bona fela ga re tse gore ka ba humana ka tsela mang ebile ga re tse gore re ka ba e le gore ba feletse kae ga naga bangwe ka ba bana ba rena bangwe ka ba balekane ba rena bangwe ka ba bagwera ba rena ba le le gore kene dikolo le bona goba re gotse le bona gomme ga jalo ga re tse gore ka gokaganya le bona ka tsela mang molelo gore ba bangwe ga e sa le ba etswa fela ba re ya mošomong le ka tšatši la lekgono ga se ke ba be ba boa ebile ga re tsebe re lekile ka tše ka moka re lekile ka maphodisa re lekile ka tše ka moka fela batho bao ga re tse gore ka ba le gore ba kae bjale se latlhetshepotlhe yona nomoro yone ya rena ya 011 yona sona sekhutlhwana se sa rena sa re nyakišeng

0: gore se ka loka magareng ga lena ea a riatso fela are ka mogodile gore dilo di ka gona a ke nagana gore le nna ke roale se e leng sa ka le nna ke na pele ke tswe ka se.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
0: Ke yona bongo mafine bere go file yona ga jwalo the way gunga khona ka mogoleng ka gona. Ya ibile ke beke na pili sepedishana ga botse twile yona hlogo pledishana le gore tsa tina le khono re na pili re ga re ka ka re na pili re ka ka ta re ke ke ta bjano re na pili re lo ba re pledishana ka yona nna le wena go pula re mola mara go nyana ke le ka no gore ga nyane ka go sebela ka re tsebe gore bona itla re ga re ta fela iriela ya bone ka mara ga di taba re tla ba re pledishana nna le wena ka yengwe pledishana e le gore e tlogele botlhoka hloka kudu go batho ba ile gore ba tloga ba tsenela tsela tsa lenyalo ke banyalane batho ba ke ri le wena ka re go fela go kwagala molelo o mongwe le gore ka ba molelo le gore ka ba ile gore o tla ka moruti go ba o tla ka yo mongwe wa lapa kudu re bolele tse ba le gore ke batho ba le gore ke ba emedi ba lapa batho ba bagolo ka molapeng re bolela fa ka letsatsela lenyalo go bose go tletse mashabashaba ke ya latletse re go fitla sona sebaka sela sa gore bjano ke ba tle ba le lae wena le molekane wa gago gona le leo ntjule le moshele le fela le tswelela gafetsa gafetsa ba re go tloga tjatjina le hono lena ba babedi lena ba le re kopantsitseng fa lena ba ile gore le biditse setšhaba gore setle se hlatsetse seo e le gore le ya se dira le hono jwale lentju le le gore le fa lona ke le go tloga tjatjina le hono lena ba babedi le monwana le lenala ya ba re le monwana le lenala lentule ke gantšhi le gantšhi mo meketeng ya manyalo le ya tswelela le ya tswelela jwale ka bua go wena ka potšišo ka re na ge go diragala gore monwana le lenala di kgaogane na go tla ba go diragetseng gobane polelo e boletswe ke baruti e boletswe ke balapa e boletswe ke mang le mang gore tšatšing la le gono lena ba babedi le monwana le lenala jalo shifa re bona monwana le nala di a kgaogana lenala le ka kwa boithabišong le banna goba monwana o ka kwa goba lenala le ka kwa di kgaogane ba kopana fela ka lapeng ka nako ela ya go tla go tlo ikhutša nako le nako ga ba mmogo fela batho ba go boletswe gore le tla ba monwana le lenala ngwala gona mo go 0751329986 goba o ka romela voice note rekwe maikutlo a gago gore ka ba le rona wena ge go setse go diragala gore monwana le lenala di kgaogane na e ka ba le go diragetseng gona fa.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.
0: Ye ke yona the pulse of Jose 011 ke mo le rona re gona go pela rona ne go letsa le thomile ge ratha fela irela ya bobedi roba re kgaogane le wena ge tlo ratha iri ya boraro ke na pele ke go topela Rihanna o tla go wena straight. Yeah, I say it.
1: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, The

0: 011 Radio News.
1: Ena ke tshebeletso ya 011 Radio, the pulse of Jozi. Medi taba tsa hora ena di balwa ke Eddie Magidela. Momamedi dumela. Lefapha la letlotlo la naha le tiisitse hore le tla tswela pele ho emisa ka hanakwana ho aba ditjhelete ho bommasepala ba sa laoleng ditjhelete tsa setjhaba ka nepo. Qeto ena e reretswe ho qobella bommasepala ho amohela ditekanyetso tsa ditjhelete tse ka kgonahalang, ho lefa mekoloto ya bona, ho fokotsa ditshebeletso tse sa dumellwang ke molao, le ho nka mehato kgahlanong le ba ikarabellang bakeng sa tlolo ya molao. Ho ya ka National Treasury, sena ha se kotlo empa ke mokgwa wa ho tsosolosa boikarabelo ba ditjhelete le ho netefatsa hore ditshebeletso tsa motheo di fihla ho baahi. Bommasepala ba ileng ba lokisa maemo a bona ba se ba qadile hape ho fumana dikabelo tsa bona tsa ditjhelete. Bopaki bo tswela pele komishineng ya Madlanga e ntseng e batlisisa ditaba tse amanang le crime intelligence. Hlooho ya dipatlisiso le ditshebeletso tsa lekala la dipatlisiso kgahlanong le bobodu IDAC, Matthew Sisoko, o boleletse komishini hore motlatsi wa mookamedi wa botjhutjhisi ba setjhaba, Advocate Peter Serunye, ke yena ya fanang ka tumello ya dipatlisiso, mme ke yena ya kgethang sehlopha se tla sebetsa dinyeweng tsa IDEC. Sesoko o boetse a hlalosa hore dipatlisiso tsena di etellwa pele ke sehlopha sa ditsebi tse fapaneng se kopanyang botjhutjhisi, bafuputsi ba botlokotsebe le bafuputsi ba ditjhelete. Re hatela pele. Mokgatlo wa basebetsi wa COSATU o lemositse hore ho ka ba le bothata bo ka hlahang profensing ya KwaZulu-Natal haeba dikhamphani tse kgolo tsa dibese di ka emisa ditshebeletso tsa tsona bekeng e tlang. Dikhamphani di re ha di so fumane ditefo tsa dithuso tsa mmuso ho tloha ka kgwedi ya Mmesa, le ha Lefapha la Naha la Dipalangwang le re ditjhelete di se di rometswe profensing. COSATU e re haeba dibese di ka emisa, basebetsi ba dikete, baithuti le bakudi ba tla sala ba sena dipalangwang, mme moruo wa profensi o ka ameha haholo ka ha KwaZulu-Natal ke e nngwe ya diprofensi tse nang le moruo o moholo ka hara naha ya Afrika Borwa. Palamente e se qadile ho sebetsa ka molao o motjha o rerotsweng ho tiisa melao ya ho hira basebetsi ba dinaha tse ding ha ba sena ditokomane tsa molao. Molao ona o tla ama bahiri bohle, ho kenyeletswa le ba malapa ba hirang basebetsi ba malapeng. Haeba molao ona o ka fetiswa, mohiri ya tshwarwang a hirile mosebetsi ya senang ditokomane a ka lefiswa 100,000 rand bakeng sa mosebetsi ka mong. Dikotlo di ka nyolohela ho 1 million rand kapa motho a ahlolelwe ho ya tjhankaneng bakeng sa ditlolo tse iphetang. Mmuso o re sepheo ke ho sireletsa mesebetsi ya maAfrika Borwa le ho tiisa hore melao ya basebetsi ya latelwa. Re a phethela. Ranta ya Afrika Borwa e rekiswa ka 16.32 rand ho dollara ya America, athe ho euro ke 18.86 rand. Ponto ya Britani yona e hakantshwa ho 22.04 rand, athe mebarakeng ya diminerale theko ya kgauta ke didolara tse dikete tse 4,329 ka ounce, athe theko ya oli ya Brent le yona ke didolara tse ka bang 70.79 ka barele. Tsena e neletsa hora ena. Medi fella mona.